Ñande pura hei ha ñande yeroku. Umiwa ha e detalle waka. No ye oiwa en ara ka eve. Ha he ea suba ire te ka aguisha. O para ite o mohesa ibeba ñande rekohan.